0: Musamba kasiri sasa tufemo mafu radio zime mpologoma enu njede mbakezi mbila from David Mugumia atempo za kaima kalunji nyo abavubuka muzimbe koba naye mkulevu watu na zimba toku lale vaku apartment yo jewa anila konji osura kwa alieri simanye chanja wa wanga siya haa zimba newezi wa rumu zibiri oja kubela mpo zinguboli yao uva uo wokuze wokuze usajia kude obo ntege dikare tukena maso mpo za te nilivogula simbe mpologoma enu njede mbe atuongero kujukiza ngule ya Radio Simba egena mu maso okuva mande mpaka lwakutano kuva sawa 7 kitundu ate paka sawa mukaga ezekiro osobola tugoberera ku mikutu jaffe eja Facebook tubayo TikTok tubayo mu ngule ate gatako ne Radio Simba kulutimbe yona engule ebayo kale ne nkubuza ko Radio Simba kwera ngo uliza kugamba wasuzotya embere ejetya obulamuli butya njagala kubera mpozi nga tenta ndikale banaffe aba kuagala properties abagamba nti banaye kyeyo chatabuse South Africa mujiraba Dubai mujiraba amana ava kuchiyo nakoma waneno nga taina kyalina nebo we kuatakuagala properties bagenda kuyambo genda okudda waneno nga toyina oku ploti mosobola kugamba nti akante kaka yumba kange baganti bagamba akezimbira oluyimbo luulide kati nawe kwate kuagala properties and real estates baga basangwa leli na suti kuchaya na kabago mu mukono towni eranga bagamba batunda properties okuva ku yonze biri nechitundu mubitundu byosobola mpoza ato kuteka mu nyumba za bapangisa eranga bagamba mu estates balina mu ya Kalaji Town View Estate ya millions 5 balina na Galama Town Estate millions 2 nechitundu balina MDC Estate millions 2 nechitundu ate balina mpoza atele Kalaji Kijo millions 2 nechitundu abana be Kijo namwe mbabuzi zako nyo ngambi Alvin ya kakati kuba ku 0750 atano munya atano mwemu asatu mumusanvu 0750 atano munya atano mwemu asatu mumusanvu oba 0758 emu nsanvu munana 12 10 0758 emu nsanvu munana 12 10 okwera mpozi ngate omanya ebisinga wo eliba nafe mpozi ate abakuagala properties kale ziragawa ye twagala kubera mpozi ngate tulubawa netu itagawe kusamuru jubiso wolo koso
1: Uwechaliwa
0: fe. Mameni.
1: Blazers. Uyaye, yangu watobo sa.
0: Netaka kuba sister.
2: Nawe haji titi vya lutuwe.
0: Rukundo, nashaka rukundo. Mbaya jati mujemu nage kurukundo.
3: Assalamualaikum haji.
0: Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bana, yentandikile wa.
3: Titi vya lutuwe.
0: Waya, exactly.
3: Jinawe
0: tutandikeo kuchinyo si Jinyo sisiga na chita andikira muna ya teka wakati mwana tunino kusoka mwole nzono nasoka na jia Nemumu susu tamuko mwabanga ze embele vila msuka mbuze kwa komanda wana
4: Eladeva baby
3: Orirota baby komanda
5: Ayaho ate mani kache ate bisika tuja tamu zobla mpola
0: mchala na miara kutubidira gamba wati
6: awo makari inga sombo seye nyama
4: ina nkado saja vya mbechi kono kati
5: ali kuchia na mama samba kati sasa tufema mafari ya simba mpola kame nunja yedembe of course yense msajia we kayunga cheli mamu gerere kwa sima ndefe jiransi jewa mzee chikongo bunda jina ngamba jangu otule mofiseno berengo temateme nsonga zino ngawezi ino kutambula na gabu mplida nga kumuzinda of course omanyanti nze komanda wanu kalebu le mulebu satale wala nebula nze mulebu suja sachino nata kwa kumikono laba tenti manyakisajia we kali ebi ite chino nekanga ho yetika mpira wapunza nongo manyanti ebi ite chilo nekanga ho yetika of course kampana wabade yendonge zenja uro na yendonge ya made kuselena ya grace na chimera alichidira nebo hindi wanga siri uo abali dobali mugamba nganti endongo jiveko aongenda kubanga kutambuza nkutwa leo neka tsokere kuchefuza weekend ababa anja befuza weekend babrogas nabayimbi abakola mukaluru akaleta president Museveni mundebe ekisanja kino
4: kigamba nyinzo kubanga jogedde kinene kuba musaja nyinzo kuba yereta ngasibe bamule etaraka adi agaba andi
5: Kwama, abakola mukadwa katandika ogomwenda ate mpaka ndo zanga mu January yao 15 17 ba student meza ngabuli yomwa gamba banja big size baba cool omukuru ya soko kufayo na banja yari gravity omutu juu ya soko kubanja unewa gamba a gravity just ya kala kubambila bubambisi bakulu na kipinga quiet kwa genzo kulaba nge ya kulideba mkubwa kulideka chyo kubanja kuliko mkuru wa manjikidwa nga sky soldier atana jobless billionaire banomba manjinga bantu kulevo yomu ntu banywanyi bangobori yao nange ne kanze we kanzinga bali ku life bajikumye enyo kamunyosi nanga kanso kano nyo ku jobless billionaire yono aso kamburi lwachi abatavuga uvuzi moto kana agenda echi watule nayo gano mkuru kubange era bechi alinga na basanganga ye waka
7: Obanja sente meke ntu.
8: Nze manja facilitation immediately munana mwe mitwalo nsanvu ne manja ne motoka wa bebe kula nga manzije motoka egero tambweza bana mu campaign aulira. Emoka bachi sasula ko chitundu buno bude moka na ibanja milioni 7 mwe mitwalo nkaga. Na ye ze bebe kuli ambulo ping sina access wengine kubanja kwani na mbanja kuseze moka na ngamba o united tuina sente nyini motoka mu blocking agenda kukolachi ochitegera. Nze wagamanyi siga ina nze ndi muntu atambwe ku ground buli kaseera. Sina musirika la nkuma sina muntu ayinza kunku mani nuku banga nkulagana na abantu abo benyini bemba denga nkulagana nabo na yese bofe bwe twagira ko mu group nze banzi jam bona abana bali mu campaign nze na batu wala bon buli mwana yakole ya silent majority nze na mutu wala ne ntuka ko extent ngate nze batu wala tenze nze mba wala sente zila ine kuweza izino babeza mu campaign kwa sente bazi ku mwezi kumune wiki emu
7: nga basi se
8: tebadda mutu wa oshitegera ati nga abana bali na musimu zimu nze babeza bewoze za loni nga buli wiki abali no kusasula nze sente zange za pila mu campaign buli mwana yali mu campaign mu banja sente zitaka wansiwa milioni ya bana angaku kumi
5: nyongela no kutegeza no kujukiza ntisende zino nekondwa kichene yabari bajifuna yabajia maulire yabajifunjira wakati wa wenga nga bantu neba gamba kusinzira yaba nga batanika gwa mwenda nga neguno gwa nga nenonga tulimu gwa mwenda baga mandika tiguwe so omwe omwaka mulamba kekasiro vuhuli ya bafemu omwasibonga abantu baga mandika tufetu banja
8: muzangi necha singo kumala mwa amanyi ye musajjo okumuga amanti twagala ku sente nakulaga kale nova to nova waziko sobanga tozina ngatwa nazi ku muntu mudde mu mungeri etali ya kuti obola e akimanyi nayo muntu okugamba nti nze nabayamba obatwala mu campaign nze tanyamba nga kona ina bali bagenda okuntu ala yeke nyini nali ngamba nyambo nkunganyize ba tiktoka kuba goba manyi ero nkunganyize abasinga kiba walawe basika ayi basenka ayi badali ya siba kawato ba youth gabana abakuba
7: batopo ba tiktoka batopo
8: bonna nze nabalina ne tutuka ya tulwanyisize zaba imbi oyote mu posting anze kenzo erecha so kotwa wane bebe kunze gana kuvuma kenzo mu campaign kuba batu gata muda mu kwata kenzo nga kenzo ya kampe milioni ye sente mu campaign ngenjale numa nga sente sya enkera bafunya kota kanya no mukuru ntiyo te muda mu kwata video ere mpana za veyu ati bibige na mas neze njagala sente za ange neze moto kasimuli nako bozibu anyumire kula mu bwe nebe byo kubera nga bagala bo banyumire ne family za bwe fetu bone bono kubanga tubanja bo sente butini obo bwa busobola butuwe
7: ndabye ko testiye ya gambi mutai na contract ndagano na mwenda gano ya lietia
8: nzeke nyini baba pena ndagano na silent majority taniaji twala tugende mu gune mu security SFC be batukiria linganga kuyingira buli district twali twatoka tutia
7: kwa somali muze kwa no mukuru
8: yeke nyini twali vina bagendo tutwala na tugamba let them with je bichi yeke nyini kuba baba ndagano tuna ndagano na yete vina contract twatuka yo tutia silent majority twajinga twatuka tutia kwa damu ze muze ito mulanga bwo kwa kumale miezi satwatuka yo tutia
7: katika muza jobless sende zino za mwali mwala gananti campaign zigwe mba maleyo oba nti uli unaku
8: tebyali ko campaign zigwe mba maleyo ya tu gamba tewali sente uulida mugenda kufuna nga facilitation sente ezo ukulie zila veza au ebisi gira tujabida vanga campaign zigwe te facilitation ya jomwezi kumune wiki emu zanalina kufuna facilitation wa mituwala asatu uli unaku ya ngabana wabafuna abidi ne kumi ne tanu na zifuna yomwezi kumune wiki emu tezada muku uja yeke njini na tu gamba sente zino ze kutemu katano muna ansoji wana ye muslimu ye ngeji mubeira uo chitegele bigenda kubwa ngeenda kufuna sente nga zeja kuseku itali yeti yeyo netuwe iya nga bata kemi tuwa letane etano kuli unakuli mwa netano elizada data mkampe ino bimanyi
7: mbimanyi
8: nga ulimwana ino kumenye ngeja agendo kusulamu ino kumenye ngeja agendo kuliamu tutu kama kasera atugamba seza mweze jakati seku itali yeti awana bwana balinga babanja facilitation ni bwana baba wa fetuwebuza sekuritari yeti tuwa chita ya wa bebe kuru sente ya zimu wanazi ya wabate ya zimu wakati chichigino kundu wa kusekuritari yeti
5: leo
8: jiendaga kumanya bebe kuru sente za facilitation baamu wanamu kwa zesa tebaamu mwelewa tuuli kusekuritari yeti luwa chifefe kabata afuna ngabala wana baazi funa yoi ichenjagala
7: katika ataka na akasima akari kajako wa funako batu mwafunako
8: akasima tatuka ina kukuzivu kwa presidenti ya tusubize tetu zibala musente zetu waitu ino kufuna kari kasimu obakazo bate kazi zete tetuka banja
7: Ngabwe nkugambye kyabasinzo kubo mudomo nokube meza nokube chigele kutaka oyo nomugwa manyikidwa nga sky soja ila sky soja ono yali fire best yali mu fire best bali ba top nga no malo yogera bogezi kubobi oba ku Robert Chagulanyi center mu president wa NUP nga sky soja inzo kujja oba abajukira bulungi omuvubu konera ba musibanga mirundi mingi no mugenzi onalabo seginya kuyaberanga na yeka pick up era no mufana nyi watambula nyao ona lepo kwa vira mbulambo ensen kati ya gamba mbu ye kafaza maza die agenda funa kusende ye mbu kambo kwe chikecha wa guru wano beba kulembe demu kwe karakaso kufoku banja majaba no
9: sema mgamba mtia mteba leko sky soja wano lemba buza ako
7: ngenzo kulaba ka video kata ambla na genzo tuke chileo nga haife kuto murido kaya banja sente mmeka
9: manja nakole nakusikumi pili nenza sunako enakunga atano ndowe nsongeo manja sente ezili wakati wamiyo nikumi wamiyo nikumi atano nga omani mista bebe kuhu sari yangza unalinkola zembade mbia media ebanga leo from 2019 kima nyumbu limumula lagu unu kujako mito umisaja na atuita na tukere tukore nari na mwalimu istigunde zenja uro mwe NRM mwalimu NRM sekutari yetinge inaba bloga vayu aba ukulina na wabala mwalimu javaita geto situa kichange inaba bloga vayu kuhuwa meja ema kutesa mwalimu sayendu majorite ya pepe kuru mwalimu kampani zinji ni mwela mwale PPU ya president nga fwe komanda wafa aliyomu bebe kuri ya ino kusasura netugena netukola omusajjo wakola tetuwala basendeza
7: na yenga ya bado zifuna kuwa naenzo kuwa tanaba zifuna
9: tuwanja facilitation tetuwanja kasimo kibata nabamuwa president ya tuwana kasimo tetuwanja facilitation wawuri unako tuwa kwa liranga nalinkolele mituwala sato uli unako nalinkolele mituwala sato uli unako zezen jagala sagala kasimo jagala ntuyo zangeza unako nalinkolele zifuna natuke chisera nga neroji neola Kampala zene nama wanje Kampala gamilioni sato just roji kisira nga tuwe la dala na tuka mbasende za SV ya tuwe ya semba kutuwa sende nga tuwe ingira nga tuwa kavemba le tuwe ingira ika ni tukula msoga yonande tusunga tufuna ni tukula westani Uganda ezo mbala lazo nao nga tufuna nga tunate na H10 nga nenja rumwe tuta nena ajak stage rumuna agaba sende na tinga mte tumina de mkunyeta mezo ukulia o msaja ni tukula Uganda nga tuwe na dume H10 nga tuga mbe sumu agenda kutuwa nga mazo kulonda katuwa mkaluru wetuwa tuka wetuwa malakaluru na tuga mba karate tulinda ala ile na tuga tukumikirize kumiekiliza mimi mwaka mlamba tukula mkwamu nenda manjiza mkwamu kama tukaino kusuma netuka na malo ukula ila ni watu gamba kwa malo kusuma budgeti baba balance nge vate sente kujomu avanja netu gamba budgeti ya mkwamu mkati ya mkwamu kata nga kukua kwa mkwamu sangu netulinda budgeti ya mkwamu kwa nebata andika sede za afurumi na ikati wali mizi balance nga nishimisi na ila propaganda yotu gumi pako unakuwe jo wena sili kwa sindika message mkwamu ya fete tuwa demu ni mambete ku umusaje ni tumuka amba sente za fete chifuto kutuda mkwamu kule mbezi ya za tuvuma mbuyo furuzi michi na tugwa mwamuli mpote kati wanamu geni mshurume abantu wa mbasikare akiti nga tali mkule mbezi tu akieka mtuli bantu wakuru
7: ngabuli abanja ya famu grupu
9: ya abanja kwa bagoba yo kwa sofa ino abanja wote nga bagoba mgrupu kata abana wana mwasimite mchile mawege batia walimu vinu katinze mkule mbele abana sawazi na abana makumi na vini abali mawega wanga wanga mbasikare tuli mawega wo ere ukutandika nerero tukenda kurumba ofisi ya abuli mtu alikonsani ngimu NRA kwa kula mnuja karuluka mzei tuagela kono nalinya lionali ya mtu yena kwa gara sende za fe mvulunji batu sasule mtuyo za fe zetu wako lile ena kuchikumi bili
7: boba loni mtabaso yogera kona boba kidebana waga msajia mugambi
9: hawa na so kukira na unaichi echikuru shabu kule mbeze wana kukira huye gamba guma tuli bantu wakuru yuna kugamba konti guma mundo jana mwini nila ya soga nga kutuza zimiti nga tana wako twitter ya tuzanga zimiti nga na tugamba banangi chino chichiriwo na teba chisawa zino tasa kutuza miti nga tugamba kwa shagala tugambile mbangi nga tuwe jako uli ya twitter nga gana tukolenga buli ndobwo wiki tumuno mu meeting ndobwo tugera na neka tsatwa malo okukola ndoza na malo okukola manje kama zo tukozesa na tutu na tusura wali kwa malo tukozesa na manje che chiseho na gamba kanzu kanzu kubana nefa tumugambe bigambo bino twagala center za pe team je nkulembera tugenda kwala buli chimu tugenda kubira mulanga je no mohozi kaide ukaba kubanga gamba chini sanga no kola pushot tugenda kubira mulanga buli bichikwata ko nlm secretary yeti
5: Muntu wali miaka abiri musanfa abiri munana bwagamati akoyo kuguminkiriza simanya obensa agena gitambuza atya wabo muntu agumikiriza no guminkiriza aka kumiaka ja Dr. Besigye ngo chaguminkiriza ngane subyo liina na yenga abaganda bagerengero murakuba muzi isako buyisa maso muzi tuna mchamu mlingo wenye anogepera nenga baga anti ya chite mikwano obecha ule mikwano Baga mba kukula na kona chika stowola, ka stowolo batobanja. Wama, mba bloga nga wacha kutumasini waguru. Ateno mkuru yako miyewo. Rastafari, Wang Buchaman. Neya gabi bananga, abana temanda yoku somero. Abana batnemi okuza kusomero. Manja yoka sende kanga.
4: Yesende zi wakula mungu januari, abana nga temanda bakuda yoku somero guno umezi. Abana tebasoma, wapato ini.
5: Kupanga abana batani wakusama kwa kumi. Ati wabanga kwa gama, ntima kule mio kuzahe kusema, nga ba kule mio kwa muenda. Nga kuwa jeste, abana waduwa mafako uvinga, basuida mama wabwe ya baba la midiro uvori yao.
10: Kibinja cha Eddie Kenzo abava ku federation netumira muna abali ku unstoppable sokati abayimbi bonna abali ku unstoppable tebasa surani ba blogger era bonna bali eyo mu mayumba gabwe yala ziba kuba tebali na sente
11: abagobe mayumba basula mbakadde ba
10: basula mbakadde
11: ba kwano jabo abana tebacha asoma aho kuba abana bafite bafu ne school report tebazi funa watu za watu za sura school fees neche tuinzo kubuuza you know government tebira ba cabinet president seven nabantu genosali musale bala mutwa mwatu belanga mugongo tuimba mutuli mugongo mubiraba kuba musize tetnatata netergera oba mwagaba na set na abali batukuliye bawa set ne muzigabane muziya mwena lwachi wawa omuntu yena akoze chichamo baba avume ani lwachi mbakwa kitegeza mubira lwachi musirise
10: baveyo boge
11: muvembe ko cheboge ati bane muyombesa tetunda sasula bantu abo sente za
10: che unyiso kubanga NRM eri na lawyers yabasola okuvayo ne batuita oba abakulembeze ba NRM betwako nabo campaign kachinga deputy speaker Thomas Tayewa oyo twakuba campaign na ye ne wabwe
5: Okusinzira kubungi wa sente bucha manzaba ya sikaka sante anafuna kunkalu wanga ne gravity omuntu ju yeba amukama maso makalu awa gravity obanja mina na yete wali nkalu tukana kuwa wadoru ata bucha man agamba ndi yali ino kolera milioni tano tano kubuli stage jukira muluna kubayimba bayimba nga ku stage bili kati bucha man agamba ya kola district Ana mutano, bala milioni kumi kumi kulikana kugategatao sanda bucha manzaba nja lazima nyo baya alimie woba yali azikoledewa
11: Muno oza muno fesebo tuina kutuina bizibu Mwemuli omusiri semu efu demutemula batenga mubiraba Oba sene muazi ya mwenanga muazi gabana naba abantu mutubulile
10: Kitufu
11: mazi gabana Mugai president sebeni tisei muazi gabana muzi ya mwenye
10: Anze na imba show ama kumi anamu tano districts anamu tano Angabuli muli show anamu tano Angabuli show nofu na milioni tano Kati wokubi sameri umanya zemanja Zemanja ili kubanga zeba Buli tuakulanga show zibili bili ze milioni kumi Netuye ntuimba ni kwa unstoppable Netuimba ni wabu So katika wila kavi kwa nga nakakulia umwezi kumoneji Batu yite maulize enjuizo na obuzi ubuvawa Da chitufu basa suwa obate basa suwa Nyo kubanga fetuo

0: mukwano.
1: Hey.
0: Ekiro kya leero njaga kutwalako ku dina.
1: Olwaliro lwa mandi. Wabeerayo head of the house challenge. Ha, babe, sisobola. Nina ebibuuzo bye nsomera.
0: Batemanyi baakutikkira dda.
1: Ye, nina bye nsomera kale byange byakujjukira.
0: Ate ku lwokutaano.
1: Ku lwokutaano waliyo pool party. Babe, omanyi olw'ensimula siringi yange. Yeah.
0: Ate ku Sunday.
1: Yeah. Eviction night aneda mwami wange. Sunday nileo kuzika kwa senga wange online.
2: Africa's hit reality show ekomyo ku DSTV Neko TV. Bulirwa Sunday kusawa satwe zekiro. Big Brother Naija season ya 11. Wiki 10. Abantu abasoba mwabili nga bali mu nju emu. Nga buli omu ali ku bunkenke. Nyumira eviction nights nga baba fulumya ku Pearl Magic Prime. Channel 18 ku DSTV ne channel 33 ku Go TV. Multichoice Canal Plus Company ekole wansoma teka ga UCC. Katu kwanduli le start time zi sola S130. Ngene rinyi sizo mutindo kwa sola wawaka, no kuleba TV. Start time zi sola S130, ekolo kumare sawa nyinjiko kubei raisi, atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time zi yo. Chajingo kumare sawa biri, obina masanyalaze misana nechiro, onyumirwe TV, amatara, kusano kuchajinge simu. Etulijane TV size asatumu biri, satellite dish, okulia mikutuja start time zi jisobabu chikumi, eje nyongeza. Kusmart, oba special buke, muri chano za abana obuzanyo ko sane rigize mpira gisinga ya manyi okwetorole nsi yonna wefu in the start time is solar S130 kushirize mtoro 17 ezisoka oru osasule 1322 buli lunaku
3: start time solar power your life.
4: Hey, pato, eyesi poloti yo jibali mukusiba kisakate.
5: Yange,
4: okikolotia.
5: Kaboki si kano ke kazanya kangu. Kosobola kuzanya buterevu kusimu yo. Kuze na nyika 6/5 Mwatu nesa sule 12 zoka. Olonye tani ko kuzanya okuwangula sente.
4: 12 zoka.
5: Chiba chiwede awonga wefu nyo mukisogo kuwangula ebirabo. Omuliro okukuba jakapoti. Okutuka kubukadde makumi aga. Atanu.
6: Nyika 6/5 Ozanya kaboki si ku 12 zoka. Tomanyo inzo kubera muna mukisomo wanguzi. Agenda okwewangulira ebirabo ebibalirirwa mu bukadde 5. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Sanya n'obuvunaanyizibwa. Kaboksi omukisa gwo gusobola okukyusa buli kimu.
5: Kaboksi kakutuusibwako waka dynasty ng'erungamizibwa Uganda National Lotteries and Gaming Board. Gwali wansi wa myaka 25. Tokirizibwa kwetabamu.
3: Katukwandulire start time zisola.
7: Kuche nambu samba kasiri sasa tufemu mwefe Radio Simba Emporogoma enunji eyedembe. Tuongero kujukiza banafe mpozi za ataba kwa gora properties. Haba kugama antiba kutete deporoti mpozi za ataba kutekede estates enunji dala dala. Mubitundu vya Mukono. Wanono basangi walieri Mukono Nasuti kuchide Nakabago. Mukono Town Council basangi wajina proto kufa kumilionzi bidi na echitundu. Mubitundu yosolo kuzima mwenye nyumba za bapangisa. Baina Karagi View Estate. Karagi Town View Estate ya 1,500,000. Na Garama Town millions bidi na echitundu. Ataba endese mamwe baina wawe estate millions bidi na echitundu. Nechijo baina estate millions bidi na echitundu. Kwa kusimu zino wa manga osolo kuida mpozi ngate ofunya ebisinga o. Kwa kuzilo musamvu 0 5 0 5 3 5 0 5 0 5 3 5 0 oba 0 8 8 12 10 kwira ngo manye bisinga 0 5 8 8 12 10 7 kwira mpozi ngate omanya ebisinga wo abalimi akasera mpozi ataka season ya mwenga yo mukimanya ebyo kulima season yekere yemu kati kitegeza ekintu kyo nacho ino kulima kino kubera nga chikula mangu kakati bagamba bana fe abana Tigo Farm Consultancy ndiba kulete dekasoli ya kula amangu wa Speed F1 atempo zono nga bano basangi wali eri mubende mu maso ga polisi bagamba nti aweka eminu ebiri ebiri era nga mpozi za kulira munna ku kyenda zokka amera bulungi nga ateka kompozi empeke kutukira dda ku kikongole kyo nene waguru ku mutwe nga kuliko empeke sigamba nti oba anabera mu amalibwa bagamba agumira embeera yonna yonna eyobudde ajira mu bipimo okutandika ku kilogramu emu okutukira dda mpozi ateka ku kilo 5 era nga bagamba bakulira ne delivery wonna wobeera oli na Tigo Farm Consultants bagamba nti balina mpozi ate nekijimusa ekya nutriprevant organic fertilizer kinongo kifuira kasooli oyo mwana tunatinta nabera nga akola amagoba ddala bulungi nnyo bagamba nti kasooli wa Speed F1 gwa mweta zigenda ku Tigo Farm Consultants wali mubende mu maso ga polisi bagenda kompoza ate ewa Irene ya mwabali echibale ewa Irene ya mujja mufuna mpoza ate ne ku MP farm ate ewa imamu gende ku blessed farm mujja kubira nga mufuna bunya bekagadi ewa Moses Chigongo ate ne Chiseko farm supply ate chenjojo ewa Glory farm ate mpozi semba buli na mujja manga mufuna ne bitunde bilala ebyetoroddeo kuba ku 0 7 7 3 10 9 9 2 0 7 7 3 10 9 2 okwera mpozi ngate omanya ebisinga oba chali bange mabuzi zako nyo abali awo mpozi ebwa ise ku side nchiri saluni ebwa isawo mwe bali kubira mpozi ngate mutambula na fe bulungi nyo kubuzi zako nyo mkulu Simon atempo zao kubulemeze ses vumba ndabiro mchala Allen Mr. Appraiser lao atempo zino mchala na mayanja mchala Lighton mchala Tina mwena mabuzi zakao era bagamba nti abana ku Monday no baddayo atempo zibe erenga batandika okubira nga bakakala ya masomo gawe Patrick Sabito so gambo tia engule ya tandise omukulu mpoza ate mayembe wa mayembe autospeya zina yukubuzi zako nyo walie wachise katumbuli ya dala tumbuli ya dala omukulu mpoza ate salongo wazira Enrico walie liku kwalite junior school na yukubuzi zako nyawe kaya anja ate mpozi nina goje echindu chitambula chita ingine dagalasi ombuze ko nyo nyo nyo nyo nyo nyo ne yukubuzi zako omukulu kalisubula owa kalisubula autospeya walie buwa ise uwalie kwenye ngotambula bulunji nyo Pascal Chuanuka wachisa cha Maria Farmers Ashop walie li ndabido mchala mpoza ate Teddy kumpenda gondigesta usaha webuku ya mwenamba buzi zako nyo ekintu kitambulira ddala kitya senga wange nansambu joyo gambo tyawe migade mitube esatu nsubira nti oli bulungi nyo ddala ddala ddala kakati onako olwaleero ababanja tubawulidde era ababanja betumaze okubawulira ne tubateeka ku minzani ndi musanyufu nti tewaliwo abanja owekitiibwa honorable Kyagulanyi tewanavayo muntu n'omu avayo mu kampeni nti nzena noonyeza mwami Kyagulanyi akalulu era mubanja ababanja bafubutuse mu kibiina ate kisinza ssente nga kibadde mu buyinza okumala emyaka naye oboolyawo nga nakyo musajja batu tebakibanja naye nga babuloka abakola nga babuloka okuli ku luuti ng'abaana nga be babanjibwa
8: Njagala nsoke ntu umbuze kwenye nule napi muganda wange bangami musina logi life andikiria batu bila bulungi abana weche di mavona atena abana abaja we maganjo batufuna bulungi nyaba na wale kuditi sole nasa na batufuna bulungi
7: maganja walone ajibunga ajibunga wali yao maganjo sapura inga nyama
8: chisoka mbembanga manja mwami mandevu nga mga boss lero kumi na biri njagala kusente sende nazifu na angalumu general manager wange mwami kwa maka mtambo aino kufayo na gaba nange mandevo mubanji za buwereri sinaba kolachi sinaba kuteka yo oba sinazimu wa
7: gwemu structure yo yo yo emirimu nentegera yo mandevu ya kusasura
8: no
7: mkuwe kizampo mulimu kwa mandevu kwa kuwa mulimu
8: yes
7: elio kusasura bila gawalala
8: mkuwe kizampo kati waba angabano bona gwevite ya fayo na abanja seke nge siri se omukulu
7: bucha mani bebe ya li bloka
8: bucha mani na vayo na abanja seke siri se kakati ni babuloga baku ye chikopo wiki namba mufayo mga yeba nangomu saja mkomera wabwelele ya tunaba muwa kukari
7: agende ku sekuriteriyeti ya kole video nga abanja na ye bite mbabuzeko
9: mwena abawuliriza radio Simba erinya mutebi Ramadan Lord Bitem abantu be Kagomawo abantu be Zirobwe wafe jenzalwa mwena mba tumideko
7: abana be wakatai
9: abana be wakatai mchireberi mubalangireri nenge Kagomawo wempanga alilira batumbo de batuuliriza walu olugumya obulirwe mpita wagamba radio Simba radio Simba
7: walu wawo ne muzukulu wange Terego
9: Terego mumanya o Terego
7: Kakati baba banja
9: Kakati olwalero kansoke nkiri ya ringe mpewo kubantu abawuliza radio Simba Teri muntu yenna yanoonyeza kalulu President Museveni abanja President Museveni era ekibiina kya NRM abo bonna ababanja NRM babanja muntu babanja bebe cool era nechivina chenvamwe cha Uganda National Musician Federation cha Edilisa Msuza ngai president wange na yete bamubanja kati abantu bano babanja bebe mukubanja bebe abantu bandi tegedde olwalero bebe kulu ku sente zaina neri nyali akoze na buli kimu kyonna singa bamuwa sente bana abantu singa yabajja mudda ngaba wadde sente
7: kati na ye obuzibu yaguze motoka bagamba musendeza yaguze motoka
9: olwalero nze sagala abantu bana atebe ibuze mageza aba bavubuka babanja olwalero bebe kulu wabaya guze motoka motoka yiye wabaya guze motoka bebe kulu aine milima emirala jakola bebe kulu muyimbi
7: waliwe bintu byobera okola ebibera birumyo kiringo mupangi so yenye amanga atani lodi ya mubanja
8: batuba ngo tubanja omwesi ganyo erango tugamba tumwesige nyo ngabaga tumwesige kati kwata ku nkalu zino
9: ngalwa chinzi
8: ba tuwe kubango mwesiga nyo go mwesiga jakuwa
7: yenza no
8: ife tuwe
7: kuranga wona lebo balamu go tuwe yate kamwezi ze nabanja
9: yenza no bagamba
8: bano wala basikay soja ali milioni kale 10 jobless bilioni alinga masatu mutano ono buchamani alinga wobalabala mwenyo akugamba ingire 10 gwevite ali mubina gobanga oli
7: kobanja sente ze bakolera anga za ali
9: nto anga za ali
7: nto mitwale 5
9: 5 5
8: eh no government
7: 5 5 bebali me mitwale 5 5 jikule mo kusasula omwa siga
8: ano 5 5 sky soja ali afre mdola 3
7: buli kanako nibazi sala
8: tebazi sala
7: nibazi sala
8: bazile kero okujja abagabana nge sente zile kero okujja nenge ndaba wanga kuzange tane tano ziliziri ya
9: bebe
8: baba anja zile zale kero okujja katika
7: kugambe bwenti abana kubanze na mpuli damaroboza agamba mba gama mitu alo 15
9: mitu
7: alo 15 kwekondome ya Uganda ngo ino kuliako ino kwebaka boy zibera sente
8: ntono ato wangena mkampeni kwebaka
7: zibera sente ntono ato ya garaba dewa bambazo kula kampeni za misana echiluwa ino kuda kulaivu overhead data very little money
9: sula nza abantu abo chemba dengamba ne bebe cool abobo na nadala ba broga azabo na ulide jobless billionaire lakwa yogede ku Eddie Kenzo wangu obulungi na enzi singa nze bebe kulu o jobless singa kati alimu komera
7: ya aa
9: oyo sikari singa
7: alimu komera sibu yomwanti muna gwera mukomera wabuwa butitizi
8: cheki singa kumuwa
7: sende vayo oshedi nye monlight sibu chimundi chigwera mukomera
9: bata ndiso kufura
7: bwebu sibu wa mulina
9: bata ndiso kufura bebe kulu
7: bwebu sibu wa mulina
9: bata ndiso kufura mchala wa bebe kulu omuntu sula babo mu.
7: Kyoya yogedde kumuchala.
9: Batani so kuvola omuchala sebo yo jobless billionaire yayogedde kumuchala.
8: Bamwisiza mwegali.
9: Bamwisiza.
7: Ekati echo eyo bali nyewa.
9: Kati abo bagemba kusiwa.
7: Gobanga ngobanga obanja bebe kulu.
9: Yogera ku bebe mu abana.
7: Abana no muchala bajemu.
8: Ekizo cyange kirinti.
7: Bati nebe
8: cyange kirinti.
7: Tekigwera mu komera.
8: Washuka ku level yo kusiba. Nze ngugambiye gobaga obanja.
9: Gobanga
8: kubanga butubanga nze nawe. Nzinawe tubanja sura emilioni musanvu nengera ku machane ngula bajaji mpya ya milioni 5 ochegede webuze wabanga sura omwesiganga ngamba na gama ati mwesiga kwata kuzino sente ompeko
9: lwachi ku kuzange
8: zange
9: lwange manja wali
7: lwachi tubanga ona lebo balamu
8: tikaza nawo to mwesiga jo tubanga okulinda te mwesiga
9: nze manja wali bwemba manja wali leka wali bampe nze nkusasure
8: ola kasana
9: ngulo ya simba atwe sente ze
8: natural
9: ataba abantu
8: abasa sule sula njagala okugamba baganda bange bajobless billionaire basky soldier
9: bagende bakole
8: bandali ya si
7: bakola
8: na ye
9: kati bakola milimo
7: mulamu nze bade bagala okuteka mu capital
9: okwato mulamu okwato obusimu ne babutunuza butunuza mu bantu batembo toli ba
8: blogger ogwe mulimu ogwe mulimu ogwe mulimu ogwe mulimu ogwe
7: ne pokuya yabe ni upya babanja teri
9: aa
7: babanja bobu waini teri
9: Gowulira aba banja
8: president Museveni.
9: Point yange erinti.
7: Sula. Aba Sky Soldier.
9: Abo baba banja bebe.
8: Point yange erinti.
9: Tuteba banja
8: Sky Soldier. Sky Soldier nsonga ziringa biri.
7: Eh.
8: Mulamu oino okumanya D lwe bakulyaza amanyiza. Noga kati zino sente inzitadde. Nafe mulamu tuina mu abantu. Nganze ne tetukwa bipia.
7: Kati oina cho utamanyi. Boba dota andika sheno gambye. Abana bana basinga bali mweni yupi. Iranga bafutu soja.
8: Yes.
7: Ne basale dilo. Omanyo omuntu abade futu soja na basale dilo nadda mwena ale mwini. Nisibaja isi mwamu. Mu society.
8: Yes.
7: Di business zisinga zifa.
8: Whatever.
7: Connection zisinga nezifa.
8: Whatever.
7: Kati nga kalia kasente katunuri.
8: Whatever.
7: Katika. Ashibaga kate sawa zinakube nuluwa gamba fada. Ntade newe chiba chineta kisa kola. La live nga mfuka mide fada nyama
9: azira kongayo
8: azira bako
9: sulo lo fevetwa sanga beba sanga yo nze no numwa nyo nebivu
7: kereveyo mwesende te muzagala
9: mpulira ne obusungu bivu kereveyo mbatovu deno monopu tuze mwenare ati byebisinga okwagala sente byebisinga okufuna sente
7: mpitire anti boba gira ku mission inaandaga
9: wasasula
8: bemonsi oino kumanya abantu no gama kationo bwati bwakola na yobe pulu yasola kuba mu bichi 10 kuchinacho
7: king yabagamba
8: yasola kuba mu bichi 10 kuchinacho
7: king saa yabagamba ndio musaji aluma
9: ani aluma
7: erabo omukubire simu agamba ekikulu nawe kingi obanja nyo
9: bebeta ina mutugwea
7: kakati olaba abana obasikai zaba abana basikai bagende kumpola
9: bebe kulu taina mutugwea alumye sente bebe kulu na yabanja Catherine kusasira yavudeyo na agamba ndipa nenze mkubira bebe ababane baba agala sente
8: kusasira tabanja kusasira tabanja
9: bebe kubira
8: kusasira tabanja
9: ulira
8: Abantu babanja kuliko ono
9: kusasira atambye
8: bwako abantu babanja kuliko lili puzzle kuliko gravity kuliko white bender kuliko buchamani na bambe bala abayivi abera bila muzeyi nga abantu kuliko mwamino wa dimayinja kuliko ejilisa msuza kuliko Catherine kusasira kati stabu anatola abanja kubaya alikugalia bebe natola abanja alikugalia bebe abasiga abanja bebe
7: Abanye yakola nga kayimba president ko yakere yango kola dailo omubiri gukore duiro nga muzeyi bwa yechanga
8: abantu abaina sende za bwera basanyu mwami wa dimayinja wa mulabi ya kusene vyeit mpya tuku mwaka mpya kaza ni kusasira ya jirese boba kwa ta sende za bwera mwanzo kwa muzeyi ba mwera bilanga abantu alien skin bwatuka wakati nga olokuwa yali kusaidia bebe nala banga tv jagatta
9: ninache nkubuza kalebule nkubuza
8: kamili chino. Kamili yali aba president nga muntu
7: naye naye yavayo ne bus
8: yafuna chikuti
9: ninache nkubuza mubonna bonna bana babanja kulika banja Eddie Kenzo tekwali
7: so kwese kwese we bali aba banja naye batya Uli omuku wanya
8: Ebilale mwade muwiki wa ma Wabadeyesho ya Grace na chimera
7: Umusumba
8: Yabadembi Ebiadala Echimu kuwashi yabadembi Kwa nabita nti shoka jeno shombi Kwe kutuka musho Nga buli muntu wali mwa umumanyi Ochegede
7: Mshu yabade yabayimu
8: Botu nula kukenzo Nula ba stesha mayanja Nula ba Martha Mukisa
7: Aziza Zioni
8: Nula ba Sharon Kawesa Nula ba Frank Antambi Ngabuli alimu show omumanyi
7: Kwa Frank Antambi tomsu vila gula
8: Yes Shebe gani
9: Ne Sharon tasa gula
7: Nicho kubi Karaivu kagani
8: Akalua
7: Karaivu
8: Live band Adi katika
9: Sula chende gala
8: Sula Omuyimbi wabanga abantu wabuza Sengala ba face reaction ya Lydia Jasmine ingazo ku stage Yuki omuyimbi ogeno baka stage Ngaba gambia chile uchi Mu audience Ewa Awa traumatize di
9: Kanjagala kubulira kalebuli okusinzira ebanga Grace lyamaze nga tayimba olwalero ne etutumu lyayimukiddemu okujja ku stage abantu beyayimbidde bebo Grace shote yamusaze yabadde nnungi yayimbidde
7: abantu beyabadde kuyimbira bayimbi banne
9: abantu babaddemu
8: abaliwa
7: mitemu njagala obere omusajja omukozi wa sente fe tutegeke ebivulu Mwemuleke kulaba nti buli atude mugamba nti abantu sente bazi.
9: Kakati ngoje ko bano basharomu baani abo bitwala bya batasobola kusasula dogula tebo. Ba federation yo yaguze tebo. Kakati
8: Sharomu tomufira konyo. Sharomu tomufira konyo.
9: Kale. Tenge
7: federation yaguze tebo ji.
9: A million ni sada
8: sebo. Gana ngaso futi chali chili chiti.
9: A million ni
8: satu. Na ye
9: msuza twaguze tebo.
8: Na ye abantu babadde ne kine kigamba mbu. Abana bato endonge bavudde mu ngalo kati abakadde endonge komiyo
9: hey.
8: No mukadde yali tajina ngo linga Kid Fox nibona abayita
9: ah sebo nange nzira Tracker Man
7: komiyo gambe chini Grace 1 teyakola chimala okuwera nga alanga shoye kye kisoka ekyo kubiri tudda ku Kid Fox addide mukabadi akali kagwawe dda bide byo kudda okwanagana kakadde kye kirikinge kye yamugamba nti yewe yali afuluma agenda Japan na pozinga
8: nyoko fye na
7: adika ni pozinga kumbe wani pozingira abana bejjayo ne
8: beteleportinga
7: tunenge tuita teleportation beteleportinga ne bavayo ne bagenda mu future
8: kamili yamugamba risola kumanyira muntu asikada alonga yele mbuga
7: yele mbuga ajizimbi ajitadde mu tiles
8: neti sura tukoneko kunsonga nnyo katono nnyo ya sanona natsi yali mufangoni akapande wasomye bubi akapande kasoma maji muganda wafe Yes, ngenda yo basigenda yo abitixi yaberanga ne kadima nga wayogere ebintu ebyo naye kati yavayo aina watu lanika aina watu de atulo lwa Sunday we akubira alien skin ya mgambo wai akana kana kasanda na tsika demo ka wemu wanso wad ne wankuba deke ya mbulane kachiwa alien naseka enkera sando ya vayonga akaba maziga gechike chakulwa mulaba ko ngagama nti no butambibwe
9: babuta
8: menke ye yakuta
7: kakati ze kugamba bwechiti ku habitat kisigwe manyi temweka nganga ta alanze freedom city ngalanga Sandra
9: Nati
7: bwechiri kubanga egwoli mulo okukaba nekato oluyimba
8: yes kata doli matalo kwa bulunji
7: nekato oluyimba kati nze habitat kisigwe manyi abala bwatuna tuna mnagamba abayimbi abalwe sazo basola kundetira senda ateka nosobola kwa yo milioni emu nenkalanga freedom
9: ne freedom sita kutikanza kufuna dabantu h10
7: ngalwachi
8: asolo bafuna
7: kabafuna
8: asolo bafuna
7: Alien we yajira ina nyimba meka
9: Alien te yaina nyimba na yeye yali aine chibulibuli chako za ne katika nuka kozeje
7: just a child
9: obo mutambi obo kweyambura bebaraka
8: point yane kusandwe linti eranga ngira chizayo eranga ngonga de bloggers inti gokiriza dino gandi kati ononze ne twaya ula ne bwayo gira chingenda kutambula
7: eyo business eyo chintu chale mabantu bonna abali amere bonna batona abakiriza nti ononono twaya ula kiringa kulaba ba x neba x roza lwachi ba x be
8: yinaga ba x sura sura wadde wa maulile ebanga big highway again na mweni UP yamala emyaka ange 5 ngabulwa kwa microphone akubadilisa msuza and msuza kept quiet and ebudde butambula
7: ye mwami chagulanyi ke yakolana
8: waisewo ku
9: mweni UP agenda kubega yobo bezi
7: ye mwami chagulanyi che yakola abalala be mutegedde ndibamu kuye ne bamukone bamukone ngangazi niba fire yo
8: waisewe miaka 10 ngende okugena ku federation mu office na sanga yo big eye agamba yakala yo kunkalu
9: era bamuwa era bamuwa era sanga
8: kuzijayo ati singa osirika no gamba wae kan keeping ko ati ndabe obude ngaye butambula blood obude tebulimba obude tebulimba onakulujja kucha nga sando ayeta gali yen onakulujja kuchanga sky wetaga bebe ku
7: na yera siri omuntu ni wawanga nenetaga nsasura
8: anakuwa nstariwo
9: tefina sende zetu inabba wabu
7: sasura
9: sende bagende bakole
7: neta sibu wasajia bakola
9: bagende bakole bebe kuru toba wa center
8: sende zetu inauza mama zua agenda
9: kulamu bebe kuru toba wa center baka nisana ukuvuma bali kubebe bavuma abote baba wa center abote baba wa
10: center choka you guys get serious hakati orambu waloka sawe deyo Esawa dako mjikole na mwe.
11: Esawa zigenda kuwera nyezo kumacha ne MTN Free of Fire downloading my MTN app otandiko kunyumirwa empereze singa kati.

tunyumire mpira ja Premier League ngabo wangula ne bingo masavu nyiga stabili musambu nyasta satu hash wande ba namukisa kubantu bana abagendo ko wangulio bukadde wili yeah hey mitwalo bibiri beddo ngabuli omu atwaleke mitwala atana atano ku Sunday saa kumi ezolwe gulo Coventry ya kugulo ne Brighton ateko kumi na biri ne kitundu ekibanyi kigwe na menvu nga Manchester United efafagana ne Man City eno Manchester Derby ngambie nyiga stabili musambu nyasta satu hash awangule ne bingo masabu anda kukutusi wako betika gena ku www.betika.ug osibomo bila kati fune mpide jukuba munda ngo nyiga stabili kumi star kumi na tano star kumi hash

0: the one for you. Abaye, waliyoba dekao nungwa mulavu ngatobi tegero wivu sabusa. Kationo gwendi na emu bizin. Akuba to the world. Shawa, njaga roso kompe mukurasi nevasi bantu.
1: Teka yo.
2: Jipenga nkabu.
1: Kapela.
0: Nesine wekoma. Hindi ba uwa mkono sirie kuba, mama sirie kuba. Wadenga manjiba netega. Zindi ba uwa pretty sirie gaba mfa. Honi wa mkasongo munyo, mkwa gala nyonyo nyo, kankukumenga wa veri nyo, wawu, hengati yangu wa, vugamu wenda wandika tebu zanguka, na kwa zesekala mlaba tebu wakara, umuri ranga kobyo ya gala, nentu kiliza nembikula. Ha, asha wasi.

0: tunyumye amachibozi bozi chafe tuchitekeyo badije babira batya abayi babira batya tunyumye muze nawe tuchitekeyo sewo muza paka nga mfudde
1: abavubuka baba kubizane baba gamba mukolene mudaone mubusa musa kati ya uwe njini nali ya gado kumanya mwali diwo mchali diwo obato ochibusa busa
0: siku chibusa busa muna ngegwe nkula na ye ya vudu.

0: no
1: njagala kumanya ddoboozi eryo likumoti okubanga mu studio bwe libwatuka bwe tujja wano ku lubugulera bwe libwatuka baba nga AI mungi
2: sijja kulimba muganda wange jeti.

dance magaulira disco. Waliwe nyimba zo wa matuno uliriza ngatenu kuganya kutura. Owaye.

0: Awe njini singa omuntu wabaya gara kutu ukira. O business haina kuita oku sanga.
1: Akula kunyambeno.
0: Hiliwa yona.
1: Zero musambu munana.
0: Indako.

0: Mkasi wetu tiwe tuli tuli ano kuchenda musava kasiri sakali satu fema mafuru mungola sima tuli lai ndi neri ane riyo mulenzi ni Dr. Love Boy awo njini ya kumanya endongeta mulezi enzanyi
1: sibu vi ya kubala la sima ina iti ntitambu
0: umaka kukutambuli ndegu ya
1: blonji nyonyo nyonyo nyonyo

0: kusimu enamba jeziri ku TikTok yange kubayo.
1: Wabaya abantu wabakulao za akaunti yeziri fake. Njagare namba nga baga ambe namba yu wajisoma. Nenji uli ya kukukula sima. Basi baba ferawa na haba imbi nebafuna ya baba fana na. Baba tete nkanya muna wawandi kaba kuwe namba ya business. Sagara kuda wanate kuta wanya kumalako mirembe.
0: Namba ni 0 7 6 9
1: 0 7 6 9
0: M0
1: M0
0: Abidi mwenu
1: Abidi mwenu mkame limeka
0: Eri 0 7 6 9
1: 0 7 6 9
0: 10
1: 10

0: baby.
1: Abaye, oina goya galanga yebuza abuza ya karata ya gala. Ndine liane liobule zinjagala lijituwe munga ankaru.
0: Muntindi mutundi mulunji, volwa we mikiso suba minji.

0: kwe njini chigende lirwa che ni message cheji waliweleza mwimba
1: banji tutu ya kwatu nganange mwene chatiso obaka nembuisa mwere
0: nolekera okweko ya kato mungu mkubila luimba nubuka luimbo lolo ebili mubye nkugamba awe njini chikutuwa lila banga cho kompozi mwere.